0: Oko buno bwabo kuri nsoga bori kiwe tubanzwa twama suba omukatike studio aba katukwa ma eyo muri eyo ngapa esho numero siku waye mona tukeritso pulia emelage yikuwenyu ne nyunga ko mukalangira omwatsi o mubiri o aba commissionnaire esho numero siku waye ngatsuko ko ya RTL ye 09 93 05 84 22 09 93 05 84 22 081 4 70 46 82 081 4 70 46 82 Shesho numero esho tuwecheko watu andikire SMS kutsu watu handikira oko WhatsApp sehare echilire na mbukuri ebyoshi vi nuwe nebauli kiribe tru banzwa. Tekisi na mashima uka yihakabanga akia risangira uko chendecha muna wire chinuwe na yukasira.
1: Uwe sinja mtu lawe tru, mtu langu luwe tru chilumbiru Robinson yono nama vijeta ya hano nga wande wavere chamba lere chamba lekina tru kirika hano. Naka nde nga shima katonda Yehova Mungu ribi umwe katru haka la kirika hano.
0: Washinja wanyanze?
2: Tunayo umavecha, tukatuka mbombo kwanza kuwa jurnalisti ya ushi kunde Dara Frasini ya holire, kote mbombo kuwa ushi wa mwashi. Tuwabili hiko mochihende, tuwaka na ya na washa kulo wa komisioneri.
0: Washinja awanyenze. Chinyo achi nimbele tukende hacho tekisi. Asho telefona nika tuwana atakasha haisi.
1: Washinja.
0: Ache, evi umabe novi chisungu, unono veruka. Yotula vya labia mo, vimiati menje. Ok, tekisi. Umukomisionere yo wahe kwanza.
1: Umukomisionere yo mundu oyukavya ine kakolo mubiri we komisio. Ngandiwe ndi mubiri we komisio akavi wo mubiri owiri hindania bandu babere. Omundu akarondiri uliye chendo. Yebe parcele abiye motoka lubiye luchemba ibiye telefone ibiye pikipiki bendu benene ebindu binalirwe kishirie riulibwa. Nerweta kirimye uli echendo chewe. Lakini kumbe sechabye chendo echiye ni we riulibwa ne serikali. Nga hanungu we musivile so uto rosa luri ulia mpondo. Hanie vendrope umabe umabe umusivile ta uto rosa luri ulia. Nga mahembe we shotembo so uto rosa olo nerewa yaba niko mabendrope berengevi. Umabe yaba niko mkomisio berengevi yo. Iuli mubandi suri mkomisionere we kwa nene. Nerewa bibi ukana kolo erihindrani ya bandrope ke ula ya vendru na baka ulavyo. Kande wa shabia iu ni mochitunga echa ba komisionere. Oyo yuka hulawo mkomisionere owe kwa nene.
0: Nambo mundu watu mochitunga. Isi uli mkomisionere.
1: Omogambo alulini ya gani echo. Omogwa utu uli mkomisionere konde. Siwa nga awa utu kendi kukomeri kwa haku. Utu kendi kukomine kutu kukaritie kutse hai. Nerobakanda kwa habati ya akariteke. Eruwa mbama kuhubuhe muliwe riko le komisio. Serikali tu ikabwa yitu. Omogwa utu uvye unubuhe muliwe riko le komisio. Iyo yeka horusa. Olu vitu ungevi ya bakomisionere eritumika. Neru vitu ungevio. Vya veka vya bwana vya veka haba komisionere. Horusa olu eritumika. Neru omogwa uli mkomisionere. Suri mochi tungecha ba komisionere hao ukavi ule mklandeste, ukavi ule mfroder, umoshiria unatolerewa pata malipizi.
0: Aha. Ni wambo, eso mundoka wat, omundoni ya kuna tinangu te mtu wewe rigulia, eso kayaburo mundo utereve, anau tuko mtu wewe rigulia, hao ukavi suwebe mkomisionere.
1: Yeah, suri webe mkomisionere, utrewa yu mochi tungecha ba komisionere hao ukwetu miko mfrod.
0: Aho ni fraud.
1: Koverewe itie.
0: Aha. Ni wambo, owaringa mulicha ya menu wat, nangu techema zi chungi ndigulia, na ena abu rogu onde. Sichi anishibwe, babavi aka ulia chibanza chewe, naruna abro mundo te, owa hanemu ulia chibanza, aho si komisyon.
1: Bo, okonzera fula.
0: Ikasa labi ya komisyon saya.
1: Okonzera yewa maviko le komisyon, lakini ngokona mavikukangania, wanama langeranga angabanganga, kutengu mutu langolo. Bo, wamabuwa wote bo, na ingandi bie ngeturirabandobe shongolo, uwa mwate naruna uwa butukanda tapanyawo. Na uu kendibu utrikuwa muhuwa na uu kako langu kubo tulangu lwa kako. Lakini hamuli yeri tuleshongu lwa retapanyesho kwa bandoba na neutra wabanayo. Kumbi omwati yoyo wanareka uu kunde. Emega ambo yine wazi. Ouli mubiri omonache woche nwa ngabia munga anga, ngabia musoda, ngabia mupulishe, ngabia mutu langu lwa ngabia mohe. Kumbe ichabichi na ichibali chesirikali wabi unautrecho eche kako hamuluru mubiri yoyo. Okay. Neres momo ulokaya kolo mubiri yosu uhemulirwewo hakabi obole obwahe mutu langu lwa tuchilu mbiru. Ukaikuta. Isho tulishi umasu umashi serikali, shenio mkubuli mubiri. Narasa ukaya kolo mubiri, isi utatuka wabuli ya, isi utatuka uyungiru mochi tungacha waka kolo mubiri. Yoyo eche hamuliru ni serikali, ukashishiriwa mabi yako lechendo. Nerukwishi wama vigenda hangenya ukushutulishi serikali. Mm. Nari mamu uloka ndia wa sungambuana, reyama kuhamba kuti polisi, kuti FARDC, kuti echindri, eindri, ine servisi ya security yole ta iketu mikisaya. Esa waswaka kundichi, wabere yendo mobendru, ngoko petra yenda wama.
0: Ngoko petra yenda wako. Ebitu nga nebenga, nechigu makote nebenene?
1: Bo, uneshi momo ambo wetruwe Kongo. Tuka kumbe hanusi tuwe buwe vendwe beri ebiri kwesa kwesa mwame tuwe.
0: Mm.
1: Itwe buwe vendru ngoko omuambwe buire.
0: Mm.
1: Omuambwe tuwe Kongo. Omunru anenu buhuru oburi tukishi chitu ngache kuwewe. Bora e chitu ngechu chaviche nganashi chichi emegambo eye serikali. Mm. Esho tulishu shishi serikali.
0: Mm.
1: Narasana ngatu karakura ndi ebitu ngebe ba komisionere vyo evu tembo nebengaha. Arewe hanenge bitu ngebe yonga natokaraku tondara kunde. Motu analangire tutaa ebitu nganari ya nabe nene.
0: Hmm.
1: Kunde serikali inatekere hamuli yeriwe tubuli mundu wari huru eriko lishi chitunga chekuwe changabe cha chasomo, changabe chitunga chavokake, changabe chitunga chachi.
0: Hmm.
1: Lakini kumbiche chichichi emeambo ya serikali. Na tuwabatuwa langra tutaa, ndibwe bitunga vya berebi yave nene kanditubu shumu viri ne muuma.
0: Hmm.
1: Tutakumbe ibu tuwanaire chaganra echikika laya ebitunga vishibe wa komisionari.
0: Hmm.
1: Na tuwanabirita yaranga bitunga ngabe sapu umumuyi wa bitembo. Ebe kako lobo umabwe bitu ngebe ba komisioneri. Chitu nge chiche niha ni chiche niha ni chiche niha. Naruba kanda na chucha na shere. Chitu cha andra. Echuba kika lamu hau.
0: Mm. Chitu
1: nge cha kwanza ngadi tukana hula kwanza. Chitu nge choba abirikulishe cho cha andra. Choba kendi ya wakika lamu bitu ngebe ba komisioneri. Chitu nge cha andra chochika hula morako.
0: Mm.
1: Rezo de komisioneri. Ekurtie okongo.
0: Mm.
1: Nero chitu nge cha kwanza momora kweyo ya siyake. RDC.
0: Mm.
1: Echa kabere ye kokodete eyi musimba.
0: Mm.
1: Echa kasatu yesikovi yinyo morukumba lohoche kungu hari. Abo, neri obole bandu bana utache trangole cheku wabwe lakini mocha anda cherako baka eba na musangana hauma. Baka kania okomiyate me umame uma eyi anga sangani ebikundi bya komisioneri.
0: Mukaka mbakaka na mkakumiyatiche.
1: Bo, unelangire ngokomu ambuwe serikali ya nabuire. Kumbi omundu kwa mfano makoli komisio. Eni anabane kini numu chitungecha ba komisioneri.
0: Mm.
1: Eyo ye objektife ye kwanza eyi chitungecho. E objektife ya kaberiri rilebia eriformi ya ba komisioneri.
0: Mm.
1: Aba komisioneri ba viva nganato karebia ne formasyo erminye meyambo ye serikali ye ilebiri ya ilebeba anza eri uliye vendu ne rilebia vendu vye niwe ne serikali eri uliwe. Kusudi omukomisioneri ya vive ni anauti ya mafunzo ayo. Ichangana muwe teacher inia kolumubiri. Ese hare na chero na cheoma. E choba ngabu ambu, e service ya security fleni ya mamo lagako kundekuwa muhua mwaka yenda muhanda.
0: Mm. Wabiri utibaka bangana hingani ebindu vyoshi. Bangana watiche risangani ya baka.
1: Baka ule ebindu
0: vyoshi.
1: Erilusha kuchia nibwe ni serikali nge mbondo.
0: Mdosha nga kufa komisio kwa mbondo.
1: Yehe kundecho sichi.
0: Kumbanji.
1: Ebyo nebindu sibili hiru ni serikali.
0: Na ebindu vyoshi ya kote eruwa mbutuka ula yomundu.
1: Ebyo ye. Matrafike wabana, matrafike wabandu. Ebyo ye kundi mamu ambu watuwe Kongo vye nibwe.
0: Ebyo betemo. Tumemo tukakuverikira tekisi wetu. Kusha buko kori nari ya ba komisioner. Enebo sana ne. Neri nga inga bundu bundu. Se kom si mwuri ya bandu mavere, pambiri wacho, kote bwaku wacho butuli. Dinoba kama mbo, evendu ya mevi ya maha huka, omuka chikumu yi owe butembo. Ene kusanana ba komisionaya. Aba kabu wacho, ukaba subira utija.
1: Bo, injenga ndi wanitia baba kaya teba. Ewe rengevi ya riwe mbwe vendu yawe kaha huka busanana ba komisionaya. Nemwete vya katoke kanembere. Ebi tungu, ebe trongolebi ya ba komisionaya sebere vyavi. Unashe mbere, aba komisioneri babi umumuyi omulu wa manani ya maajasi imobiliere ngebuta, maasi yake, shosikovie, shokokodete, nevende sebelebi yavye. Nibu ambu komisio chabe charingache pombe ribu ya kwenende. Kunde obore mundu ni akabe langiratabo njine shibwe na babose fulani, kute njine shibwe na bandu fulani, na mawe nije fulani, neru wawesa bakasa, bo, ivo iba fanyo ya maelewano wabongo kwa bangatoka. Lakini munebu roho ma asosiasio imobiliere ya berevera, tukata ambano muambuwe serikali. Omomulu iwenga mkomisionere bama bembange chendwa mbu. Tuli rei chenduchi. Omuambu atuwe niri nje sinanga ungezio kwa chendu kute sinanga lusha kwa chendu. Ama tabishi wae nabi sangania oyuke ulaye chendu noyuka ulacho. Ngoko chukandira tango mfano wa chaba nzachotu tukendika niya kukotsebo kundi yabia vendube kakore kasane vendube kana enda kabu kevuke. Omomu ulu vama abembe echebanza munga ula yecho. Ambalo echebanza chino ni $20,000. Kute ni sengandi mili, kute ni samili.
0: Mm.
1: Inja senye wetu yoruhusa kuna hake. Ulu ribu ya nyitringandi ongezi yako. Nena nina sinanolu furanga nolomu.
0: Mm.
1: Na mabeba nekanga yako lomweti yoyo. kumbe na boho mumugambo inja matabishi waye ekahula mupur santage oyukabe ule chibanza ni singipursa senanga labaho senanga ruka kutse sinanga chimu oyuka wola iyo kandimba e David Gilseng eche kare kiyo se washama bya David Gilseng sisha tabya singipursa ngo yule ulani busana nachi kundi anene kazi eyindi David Gilseng yangoneriye mu singipursa akande yare hakwa betase ebye serikali tutuke ngo mfano
0: tutina nge chibanza cha $100 e singipursa ya $100 ikundi
1: e singipursa ya $100 ngandi mihanwa machine unashi nga sheshi 20 mabibu ya mabehi ngandi mia kalamu ko hano mo telefone iko wae tukandi mia $100
0: tutel tume 10000
1: tutel mia nge 10000 mtu langu lo chilumbiro che 10000 10000 dollar yeno na mabiro mo machine ngandi divise par ça nerina kwendre fwa senge uyuke ulaya eshakanda mbashesho senge $100 uyuke ulaya kandemba $100
0: nambo omabio mokope mdoka ule chibanza chweche dimil
1: ndi
0: chabe gula uyuke ulaya inunia kuhe
1: $100 yuko dimil no yuke begula ya kandembe desa sengande echamari ke desa sengande iye tukeko nibusena naichi kunde eindi desa sengande yeka ndiye kolishayo eri ya rehebetas kunde kwa mfano mwaka ulange chibanza chilu cheneko taxe parceler esa shanjama didandite kumbe yabi aya nani yabitashye ba chef de quartier ba chef de cellule kumbe ba menyango ko yo wa maulaho ehe oshiye yo saka ndianda kalabala biri ku kumine mbule ka ndikano ko kadastre e David Gilseng yo yi ka wetika ya eria collection
0: okay wanyanza tukavindukira eyo ule ukasira e mushimba tukano wango ko mushimba no maria mesango ye yebebanza aba commissionaire bana utamo kataho nyambo bakai usumu milube washishira omundu ukagula mukomisionera na bei no munyechi banzine na bei aparamana na binyabe banza bakanata shalona ba komisionera mbo wa Maria nene ukala ngiro mubira ba komisionera uti
2: asante sana baba journalist chilumbiro ngazi kuna ramu cha Clovis Katsamba yomukule ko kodete yomusha kulu taxi ka hola na watu washa kulu bana yo ide pesa ngaba ramu kaya na bakalemba mengatu kwasuba ko mwambo yomusha kulu ka bibu ati omundu shangabi ya mukomisionera UN e statut ne fonctionnement e yabandu omachuo chetu chikwa chitondoka nabya muende panda ndongi kine shiwe omuno ngane nganzo ya mutaxi mene suli mu association ya bamota move suli mu munoyo aseko unganabi wanzo wa mukomisionere uwe no we muende panda what ukamwanyi watokerishicha eshutulie cheho uere kala mu numero matricule yao yao ndio buri association bagaba ba identifier yo bakai numero matricule donc kwecho omuno ngane mu commissionere UN isi alimu asosiasyo.
0: Ah bon.
2: Abandu baka isori mu asosiasyo basike baka yibisamo nabande kusudi bato kiriba ngatoka eso ngatu ko ere toka eso ngaraka ala kere ko liben. Alo para pore aba aba komisioner baka lo bakurtie. Kuna ne sevron ko lyo buwa baka sangana ya omukria na yoka omukria na yoka ulaya. Ndari olubanze lo mukria oyuka ula oko ulaya kana wata nditu ninashi ngoko hani omundu ko rusangana ya. Echibanze chinwe chinese eche 7000 akabya liba ringiru nenzini na 7000 njuwe newe akabya ne ribya ngaka shurutishiwa wa ngaka kasawa eri kiru mu 1000 kundo malangara tikisiko mabua deja $500 ku 10000 ne deja sengande ko yuka ula sa fesa tsa sengande no eja kalia omukurutie nero akalibya echibanze chenje kumuna liya 7000 ngalu naongiria akabya katswera deja kikala mbere abore na bakurutie akatsuko ata angatsuko na abora bakurutie abo ngatsuko na libye kwanza ngize 10000 yake ngada ba 5% yamo kuze 10000 ni 5sa kushingalo na zoro chibanza cheche 11000 10000 5sa ke wo mwisho nero namnya tukumina li 10000 yake 5sa yabye bakurutie kundi na chikitu bakakala bakalike chakala donc au kalike chakala iche hiko mo 10000 5sa yo mukurutie me umabiki uka ululwa sangana na sangana no muke kuluko ulaya tukijulu mu 10000 ichende iye ko 10000 ichende to laku ichende 9500 na uzo ni sheri de 50 ngichikala ngireka abaka sangana abantu banu ribya ryabo omochi huwo bakareke bintu byakalatu kundi uka ulaya ko tukoheramo omamutu wa uki ukendelea omundu oyo nari uluwa buta akwishi ndipa ndisa yeko akapurusa kiwe ni kapandisa yeko kandi nitsigiri yaho sina chimo kwa kusudi na nitro kesunga hechi awe shage edimile ya yilweo nario obutsebo bure Bukawa buka bande ngomba kurtie kwanza cha kwanza bandu bari abagata cha kwanza cha bakwa cha kurtie banene abane bari abagata kundi oyo na byaka heko komakala oyo na byaka byaka ko metric wo tweria abara lekayo kundi baba bakalu basunge sengsa yo kuna dako kuna mudinjo nare ule bamba asenga sana
0: bila senga ngebiro byoshi
2: no no byaka senga sunge biro byoshi umabele yabaka oyuka sunge esenga ndwari omo oko oko mwese muville donc yeni dimo hele la sunge sengsa yo mukurtie ka sunge oko kuna mudinjo jangalika abantu bushi
0: ngana se bugata
2: jangalika abantu bushi bwambu jangalika abantu bushi bwambu turudiyo mu komisio tureke mibiri ya rema amatsungu turudiyo mu komisio tureke emubiri wa taba makala oyiga kataba onene be oyiga kataba makala nende alo kina akala sunga sengsa atina kumbara sunga amakala wakindo tromwe sulengire obutsi wabo kungana leka bringa kanga ka liberté akuba kaluwa lekera abantu nario jangalika abantu bwambu atuyo mu mubiri otwiboshi nabandi ushiwa mumbiri oyo abande batsumwe ndi mibiri yabo abangase bangacha baneka abande bangacha baneka mumbiri ona reke ndi mibiri iye buleta
0: yakuba
2: nero ngase ndi wanet omubutsibu obo abande yabagatra nero sasa sikabula iha wa mweseta sunga komisio ukarenganga itwat ninganaka aka evuka amatre waka akali ali omumasenga sama dia sengant nero nazo tsomereri abandu babira so ndi uliwo wawo kutina tsomereri akandika luana aka kalero muboshi
0: Atimula
2: yuhu wenye kusudia asunge esengsa yuwa iria ndesa sengandio kwa hundi oyu. Nari erizoto meritiesho mbanza elusisani ama parcela oshi au ule luwa ikabi ni mubiri wabu. Nkukane waka tupura ambasaba nga wakabu la abakunivo kulupiteli ambakabu humiku. Abakikomisioner na uwa mabia mamabia banganabu la ama parcela wake ulaye ewa kibu humochi. Donki ewa kitu sumera ama alua abie mama parcela inje na mwala wetu aho babale tushira bani la bae munjena manga ni remolo molo ubwe utitumula iho wenyu nare twalwa na mwala wetu ewe basungu mukiria oyuka ulaho kusudi basunga masengsa dollar wao donc amubuye ba commissionnaire haba riya bakalusania bandu banji ibalwa zaidi amuye ba commissionnaire bakabalusania bandu unabiye uriho wetu kwesinire mundu yonga uriaho oyonga uririho ninje nare bashibo obligé oyo natekesho frank mbuga tusanga na yaba katusanga na oyuka ula nare balatu bakashe yabasa Oluwanzulu wa kweka. Aulia ulaya. Aulia ula.
0: Oku waba komisionari baka beba namura tra makufilo mwabe handa.
2: Iname bichibuwa. Niti baka wabi tutomeriru mulu wa nomoke mwubushi. Kutusewa kala ngambono nemo mama. Ula yoho wawu. Oluwanzulu wa kala. Kundibalero kosa ngisa dore ye komisio. Basungeyu kunde. Hama wabrobe nene sabaja sungayu. Nereche nduria. Aulia waba komisionari. Bakana ula nererema. Iri nabe nene paselo. Mwusha kuna watikumbe paselo yungana ula ndeke. Omunuma dukusungeya hariya kare chabu nerira kahara neririra mino kinavero bakai komochika ebaya subo mu bipimo bi parcel neribara ma parcel mo makema kizaidi nerio omalu na bimukatikati kabajirani abiri bikalo ho oyu nebiri bikalo ho goria ebablanga baye hai echabu chikablanga chama twabuke munyumba manzanza ma malupango ukasunge echabu ama miliange ya mandu ya biro ko lupango lo wonde ila rembera mo lupango lo ho wandina kundi pasele ninge sevela ka katu bra batya muni secretary ko li kwei mokolango aba karanga bakatsema bakaba ba pasele make kusudi basunge ma commission donc yonde botsebo ma ma ko ma botsebo ba commissionere bakhe tu ko liako na malwana mushaka yomuka tikati ka bajirani ibo babirira sengsa yabo me sibo gishoko byoshye
0: wanyanza matsongara myatsi menene Bena bere ni kubulaye wangana subi kwa pamabe woma.
1: Bon, tuli mo liberté d'expression. Ni malangra tore hano tuli mo liberté d'expression. Sa tore hano obra mungu ni yewuwe. Eche kamulu moko mutri ma nechaka yilangira.
0: Eche ka tulango ko eche limbera te aba komisiona baka na tutumira ya aba rangabana. Mugula yuhu wenyu, mula yuhu wenyu, tuke basu ngiru mkiria. Chikana hika. Wao uka nabi mobiro petetre. Uka na tuko hilitisha he. Ni probleme humayu ambao. Komisionero no yo watu tatuhaya.
1: Wasinja. Echo mosha kuluwanya nzi ya mabuwa. Umalangera ahushi ushi hani ya bandu. Changa vya chasomo, yanga vya reta, yanga vya hai. Ahi nichi kutrocha bandu. Se harebe lebebe nebeboya. Na bandubu ushi sebala sosana. Bakana buwambu mundu waka putro. Omuveri shara putro mutremu. Abandubu ushi banamu patrabu mabishomu mwiji. Bakaba be patralu. Abu ushi sebala yendra. Nguku injili wali yofundishiba wai. Nomu ba komisionari satu watraga na makosa kana vya. Lakini, chekareka ituwa iriweba kaulamo. Shambre eye kosiliasyo. Na miati ile biri nga mafraksio yonge chambre de conciliation sere shana pokera yikalu ya labiria yo haye yoko serikali kunda ne mwambo ekindu kyushicho shikire kwa fraction ekyo sikirebye kwa kolisiriasho mabalume mekindu kiri character civil ekyo kikabikina serikali ina hari rusa olorefanye kolisiriasho kunjo nario ekyo mushakulwa nyenze mabua abakomisionari chikale kitwe munaguru muasiya ke RDC proti system proti ama biroma kema ke bakaula mu manten Cheche kare kitu watu ipresi tuangatali enu mkomisionere watu na muwuma. Ini abaneka, ini anauti kuchibali chaisi yake, lakini ni anayatashanga vya kwa antena. Oyo tumatikima tukari kiperebio mba vya tutu umulushia vyoko. Itu suyibu mbiroi kuwa. Tukundichi, ale karibi ya kaya kola. Ebe ringe vya mosha kuluwa wanya nzia mabu, omori nari ya isi yake, naroka andekweshi. Ama fundisho uwene ni anamu labu mwesi yake, naroka undishia liko kwa antena yiku wetu. Nariwe ya mafundisho uwene ishanga patao. Kunde, echetake satu kwa kula kuchuku kazi. Aswa ituwa komisioneri tuenge chitunga chetuche ya siyake RDC. Ituwa tutawote ya mamlaka wako chetake ye. Lakini tukako le mibiri yokochi yoko chetake. Abi manire chetake neba he, ye serikali. Wamabe langerango lochemba lona mbetelo no. Ukande langera elogo ya siyake ye. Iwa langera hano eno ye logo ya chewo chetu ya RDC drapo. Eyi kaka ngana yete, tuka tumika omogu ya matani nechi ne serikali. Nero, ituwa tuka tumika. Tuka tumika na maservisi mbalimbali we awe serikali. Eri levia. Ngeko mwati weru wati. Ebi yeri. Nebe umabio kwa bendo. Ebe kasumbo wabando. Omamu ulo tuka leba yechote. Echatakache noche kanda ya abwa. Kumbe tuanadre tuka tuwe kusilte. Ama servisi. Awe leta. Awale viri umati hoyo. Narini yangene tuwe teacher. Hano hanganaga abwa. Hat. Kunde ngoko mwisha kuluwa wanye nzie mabu. Echatraka mwamabe gajacho. Mwamabe gabacho muhanda muhanda. Yoba kawula molotisma anarishik. Yekara tamalwa omabandu lakini mwamabe gabacho
0: ngako wanyenze kabwa kabe ngani nyomwamara tumabandu mureramye ye hekara
1: eye sitwa gabwe tututwa mariteraramye yo echenda nacho chikare teraramye yo mumuyi bobwera obwero bwa maritwe ni vita kundu omabire bya ngako mushakulo wanyenze mabuwe omumulwe vita yiluseri yabi abandu banene balubani koli kundi njenga kumboka hanoko nonansisi evita ikatsuka eye nani afdal bo er sede ikashe tsuko konona ndwiti ama er kaemele kashe tsuko ko kama ko konona nef nebe maem ventura nebe kashe endelei umuyi wabotemboka luka chena kalongo kanganga ngaso bango konona nsisi umuyi wabotembolo tuli uchituru oko chalalo chisito ne ukawa besoka uka eri drome ni marama webe awebe rebwana metri e yusi yihimbire bando yire mundu mumamum lakini vita iri be yabebi ko shupembeni okulutuko kwa miaka yona mabia huleyo obore mundu makalangerat a kwarenga nyie isho mobile yee kabye security na rukonde e vita yike ku misaya chemakazo ma utata tenga sulu utengire utuke ndi huma na rakamwa yeka kyoko urana kutre eh nga ula ka parcel Uwayo webe ye parcele suwa nga era utre suwa nga tokai. Nariye hiri aditrichi e sisteme ya makari yeyo. Nariyare uwe, ito mwesieke yiku wetungo kona na mabe kubwera. Tukaro ndeka na ito wetumika na maservisi weleta. Awanga tuwe triche ilotisima hiri anarishiki siya koreka. Mborene karika kendi tuibwe, mborene kademika kendi tuibwe. Kumbi evi anasukabi ya levi wenga vya nama tuibu makondisyo. Awanga favorize ordre. Ese biara tamalu wango kwa mshakuluwa manyenze mabu evi yiribia lushisa ni abandru. Eshomba luwe yise sereho. Nebende kumbi evi o umuasia kietu. Situ wange merabendwe berenge biye.
0: Abandru bakabu wabatia. Ambujana nakura netu hoa ye ni D mil. Inyoba komisioner wayabu irumukiria wawu. Utiduzi mil. Nari okumwiso ukendi asuka shenire kuvure kwe 2 milioni hiyo. Nibwi ibi kuze sibwi ibi.
1: Awo inga ndibwe ndi nibwi ibi kunda kanda.
0: Bekana kore kumubaka.
1: Ndiyo ngokona bankubura neteno abana bushu mu nyumba meme changabeno machisomwe bushya bakapatralo tu hakabe hanamo bya bakasha taruku ku injili. Nero lakini omwete warengo yotu mabe sungawo tukakuyera omwese ke yetukunde shombanzango kuno libo tuno e biro ye conciliation mu biro byetube kulu. Esho mbanza sikisi ni mwelisi ya yine yishike shiku mubiru. Nira abandoba kakola malolo warenga abu tuketu ne musu yirabu. Tuwa mabili vya no mwati ni ya mabibi yesa no musura ya renga ya fraksho tukana uso uko serikali. Kundingo kondambitu ule kweno. Haniba komisionari betubara vya baneka kwa nguru kondambi enu gusenenechi. Okwevya. Emiati fleni yoba kafundisiba umuasi yake. E yirebiri ya megambo ya serikali. Babi ya neriko lishayu. Nira babi ya angu kwa mae fraksho. Yesi yake yale komwati uwezi omundu ni andaka tandaka
0: omundu omundu amewati ini akora ati D mil iwo yabuti 12 mil amabe kuwana rasho ene problem
1: amabe tukatoro tikale ka mumu wania mukarata wazo yoyo chikalo kana tano hali liberated expression hangana bi chindu fulani kushi chenda mukore ko moteremwe yu injisende na chemenya kundi kwa muwasi chiri chiko ko shambri ko siliasho tukabwa totre ibirobyo tubine wazi oko disandre kwa ha Nimero 5 oko batima ya musha kulungetse elkan. Katrie minivo molupango mwemweshe yu.
0: Na bakaula mosesete.
1: Habi ye nani ye biro sandrali ye sesete ye rezo telekomunikasyo ya Orange. Ewe ngero molupango mwemweshe yuko katrie minivo. Wamabe yu nana oluba nzolo rengo luko mkomisionari wetu wa siyaki. Oyuna mbiti jile ya hindi kreko wa siyaki. Emelango yune wazi mkomisionari yotu kanda mwverkeri.
0: Wanya nzuka waza utiche. O mkomisionari akasangana ya bandu. Wabiru mruti. Uti di mil, ini awa ti duzi mil. Ina awa taa, ndo wewe ulairi uko di mil, umbia di mil ya yo. Uka ringi kanabe kena rawezi.
2: To, ngani kanda kufatana mapatano, banganabi anga, kumbu anga musuguliri yesho. Kundi nabri, kwenye makaya inabri uulia, memalerezima, kunde uka ulairi ule uremo waga. Nerakabi ature, uka ture di mil, ina ture duzi mil. Hakalo haso, lo wanzo uri ratia, eri ratia parcelei. Alubanza lwa ulunzi ulunzi umuwa soha suru ya soha wako ndi abirira abirira ti parcele kwao donc omubanje ba wa commissionnaire wa musha kulwa tekisi ba ni monya monya abo monya abo abakavya ibangana ratia bibanza bya bandu kundi hane basha kulwa kulwa ba nje akibanza cha hisi mu commission aba abasha kulwa mu commissionnaire aba bakulwa balanga bayira banga bayitwe bat na ribu ba bya obligé bakala yecho kusudi kibulu mukria. Kundi wa mabuja kulauru watasimu liko misu. Kunji naa sungro mundu mundu. Nera oluma za lukulu wakalo kubasha kulua. Ne chaka vere. Chikana ya hika wabe enda waka sotra bandu. Yubi ngilomwa kolo musteliona. Ibu uri chiba nchoka kapare kavere. Na wabanga na chisoha. Iwa uri ya ulo kuma bihiri. Iwa uri ya uleri ya kwanza ya kavere. Kwa mbaa erumu jale muka hore kirerana. Iwa abiri teriyan ulufranga luwa wole sengi sambu. No nikombie. Ule komisu.
0: Iwa
2: abiri ya shoko ino kwa uyu. Alakini baka wa shiyo mabuwa kwa wabo. Muka shiyo muka kaninji babere. Mbaa erumu hore kirerana mbrenga mokera motu. Iwi bende bende wadea kolesteriona. Sefere bangana yabo huwa. Mesi bisu ule shofranga shabandu. Eja kavere nganga hivulio kwa haba. Nge wamboko. Erwenda. Si angavule parcele yobandubi isi yaki ba ulaya. Omulu amubye olubanza lwamboko kandiba na yewulaya kumaba wasimanza kwa nganga bulanga bakayikwa kitwa bati nganga ringikania asaba bandu tukashabanganirako twot inyuma na ulaya wamboko nyobandu ya siyake nyobandu bakakodete mama wulia me olubanza lomasha suba ambo bandu bakakulukaya kandi inyuma na ulaya omuntu inyuma katrayan jo franga siku wenyu masenga sa dolari wenyu ayi mabri yawo made pwesen bursa me batreveta iba sho omuntu mo nganga ringikania bandu ba commissionaire banatu bareba bandu bali yanga bakye bawaka basohana nabo bate okumatsi wale ngoyi na okumatsi we commission omabe uti 10000 amabe ahweta weto mundu omoduz 1000 akakuulire kobero wonzire ngalingana kuwa musubulire acho
0: me
2: omwe demile mengala ngeni burai awuni burai kundika sahani ekipima biblia kaliyo bya wazi kasani ko mdoyo ko mabeso mu kasani ekilo cha wa oya la umukuki kundi kilo cha wa ruwa munidi mil na rubo obutingale ulati chikabya 12000 esa yo mabi ko lubrahi twanga ba komisioneri mu burahi bose bare ko lilo lol
0: abo omdo mabil amabila biblia ho omunyala me bata ande chitakane chayi kwishi yo chini lisi na chevalere yacho ngokochere olufranga luno ne lwayi. Ini ama agenda chita chiti?
1: Aringa nilu nabiri subia okomwati wale biri omupatoro wabiri hirahebei. Neru mkomisioner
0: ini ya pandisha
1: kusudi kusudi ya kashari kuvriri ya tuagura tuti ebirobi ya tubi netayari okweso haba komisioneri ya baringabu.
0: Na wanganalu wabu wacho nge mkende mso haa muti?
1: Ere mso haa kwa nene olu frango luni ya kandi subiri yalo kundeni ya lianyagalo. Kundi tuwabiri buwe wazi.
0: Ine kesu haa lo olu wachibanzi?
1: Ndi yuni ya kandi musubiri yalo. Kundi tuwabiri buwe wazi tuti omukomisioneri
0: kwa nene.
1: Anauti ya mapursa wewe. Kote hakanabia amweke atelu mapatano ngokomu shakuluwe tuwanalia buwe hatino. Hakanabi ya mundu wa bilangira techebanza cheni di mili. Menje nyite kiri di mili iye luye hiko mamufuko wae. Neri yuwe na weni mumakubaliano uwe na ba komisioneri. Ini ya bataa mwenyele tere uwe onzi mili. Kundia kaka likilekyo mo onzi mili iye mumu kendi lulu wa bahe ulu wa ba komisioneri. Aho, ekosa esiri uko luhanda lulu wa bahe.
0: Eske chikana kumundia bati njeni lairi uko di mili.
1: Ndiyo.
0: Ni mili dolar muamasu nga wa kenzi ya shendate shoni shi.
1: Ye, kobe trayandabe yetia. Yuwe na wani akabi ya vika likile mapursa ndaji kunde tuwa katu mituwa komisionere biya siya kituwa situ litu mikoma vendo berengevi. Tuwa komisionere biya siya ketukaya ndana oba kaholamo mapatano. Naba nani naba boss okukwa manane meyambongo kuhibuiri. Echeba anza cheno muli komisio yetu ya senga. Ngokona na maba kwa maka likile uhani. Nariyo yuwe na wani ya belangira taa ndibu njenyi lunyi takire senga ha ishe lushe hike tu omo mafuka wae. Nariyo yuwe na wani ya belangira kalikili yako inye lunyonga rashoko. Nario seka na ulibua ayashushe lushe luo kushe pa komisioneri na sewe shelushe yomomufoko. Me omomu ulu omupatru yuwe na wene abiri watu inosha ye ni dimili. Nero semu utabu semu tichete yuni abiri yeti ni dimili ya kanditrike komisio. Nari uwa ya yetuweri ya ungezia kwa sendi tutesho mbanza seringa esho tuwa marenda bandoba rengabo etuwa kura kubu kwa matu. Ngandisha suboko cho mwala wetu nyenzeli yubu hake watu ewa mboko ama hulana hayati ya betrakabe kalua wa komisioneri baba nemu ya ulia. Ngawu anete okwa echo kabisa bangana pimeri tuwanyi tuwa komisioneri. Hania magumu au wakaho luka eni yaliyoka ndata okwa komisioneri. E serikali ya yitore riyelibi ya bendo vionga bianga enda vete. Kunditwa mwaka waida ketungu kutukwe tumika. Tukwe tumika omubwa matanini serikali. Na mabi ya uleche banza choharebe. Nga tuka na hikahui na sungo mshifu desilil. Kutu mnyumba kumi. Kundi ya baba bakabi ya okobe baba chef de base ya baluba vya nabalo. Memushide karitiali ya ndata yosha nga menyobu remo lume. Nowe komini yoyo ya ndata na miri ya ndata. Me chef de selili na nyumba kumi. Vanwe baba luba vya ine balume aba luba vya ne proximite na bakalani. Na ukahika hari wa mbotrahi akaba nza kano. Babiri tukangenie kwa mbunika beya. No mundu wa beri ya nganta chakaka nza. Trubo ere uyuke ule. Yonu mnye kukosa kwa bere bete. Neru waparitire ya bo. Tukolutuwa bana marasa nyema. Au angetuwe teacher. Eriwe tute. Event. Yekoreke kutu event yibia nile. Neru omomu ulu kwa mfano nge wambo kweri ya naha andrengo kwe maloe betrakanda mwyabi ayo. Ebyo bekabi beri enda tukushwe kilishe tukundi. Trumomu ulu tuke ule ya. Ngate buwanga mayane wa yo kundi luini ya vini ya neha yi. Omu vile ya butembo. Tukelu tuengera ii niyaba chef desilili ya chef dimezo. Aparitiri ya botu wabereba na maeformasyo. Nereo, wamabeshe yebi ya kwa mfano, ni madosia berebu wanga mataranda, nga makarande mwa berehu, wabero vyo mundu mwende chisengeni mwenda hayi, ebyo bekabe beriendatra, wako metuwe ya bahe, ya ba komisioner, chiri yoko serikali yetu, erile vyo bendwe berenge vyo nga yangabika, mwabyo yeti kusudi vile karirabete, vile kilita indiri ya baka kalani, noho beriendatra, okoba komisioner.
0: Chamabi hika, omu komisioner, ni asangani ya vandwe, kwanye zimaka na buwacho. Naruwa ulo kwa mundu wa tatu le viviguria. Esaba kama mbosho franga se kasubula numukomisionari kasubula ya sewa kutie.
1: Okondambia yo umukomisionari ya kapo hawibu umukomisionari ya kapo herawa haho. Veka enda vete. Kwa mfano ngevandi ikalu ya langere kwa umukomisionari ngoko muka favorizi upubandi. Ina hiko kwa mwusha kuluwa nyenze. Ntrae mwusha kuluwa nyenze. Akaparasele sika kanoka nehano. Hei njua mwusha kuluwa nyenze basi wama erande ketekisi basi nyinele hiri kwa kaparasele. Neru nyinashi. Ndreke kundi injenga mkomisioneri bakabwa mkumbi na hiromo chataka mboholo. Ese nabi ninjenga ye hiromo chomwa malo. Nabiri hile vye dokimayo mundu. Akarata delektere keweka hendikireko vende. Ne dokimayo hendikireko vende. Otomatiki menje mundu nyewiti hakiri ngendu luna menja net. Uyue vikire cheta sichechi eche famii. Swate parcele mama uwa yu waulayo naro mama uwa berehola yuwe birishi alaka veke parcele. Kote mama uwa beri ya remoko moko kwebo yenga narumbu wa mbubo utrube kire cheta asa. Nero kumbe vanda erenge yu nje mkomisioneri sinangimane rai. Echa kabiri. Wamabe langira na cheta secho mundu. Ine kukenge ni cheta shati parcele ya yeyen. Chiriwazi. Aba jireni bani yaho. Ngokona mabibu aba chef de selile na aba chef de dimezo bani yaho. Iwa na pimeri yako silti yabo. Eriko firme kwenene cheba nzanga na chewe. Kundi ya banduba nene bana utokobe banza kwe ini magumu tunena umumui. Iwa iye kwenene mundua na utoko chetasi. Ache parcele ne yewe lakini sheritra yutwe taxi parceler eye kumini. Orwa yoyi kako firme mwate onre kekonde. Abe kumini. Embereba deliveriba tidokima, waka tumairi chef de quartier, na chef de quartier ni tumairi de selil, nero, eyo yika yako eba mabe menyecheba nza, ngachano choyo. Lakini omomo ulu chika yaba neka, neneni yiko mine, seyiri yuko kocheba nza, nero na uwa yetuwa utri, evande renge yuka hanganarayo suutre tuke wetushi, aba jireni ya bali yao, kute suutre tushi, aba ndube serikali ya bali yao, iwe mkomisioneri tuwa mabinga romolo banza, omwache yoshi endishe kushiye.
0: Wanyenze maga na putakache. Eche riguria kabere aba komisioneri wa mbobo okochi nocha manga chikalubo tukwa kurondera ya aha ndina wona lya ulaha na lamba tikene eba kuho akangwa angwa
1: wasinjo kwa mwati yoyo omukomisioneri ngokona mabibua ne mundu kumbe ni awe tiche serikali rihiro oboholo bo mochetraka na icho cheche kale kibobu ambo ama association immobiliere ama agence immobiliere eni abi kunde akatumikane chi ne serikali nao hakala be mafunzo we meambo ya serikali nario sasa Bukabia buliebo nene omomu ulukai ya yomunduni ya mkomisioneri ngokomo shakulowa nyenzeli ya buwa shari omu asosiasyo imobiliere. Kutiwa ya mweya shawete ne dokimana ngo meyabiri yenduko serikali. Eye kamu huruusa oluriko likazi ya iyo. Nario omomu uluka ya nda chetia iwe ye chatake chekalwa neriwe bwa utiuke ingiramocho iwe ye chatake chekalwa utiuke finasecho kutuwa butuka ulacho chenyanganga ama suba nyuma akabi nyanayi nge asosiasio imobiliere ajasi imobiliere yetu yesi yake si yanga kuweticha omosho mbanza saringa shoko na hake
0: wanya nzesike necha maana ba komisionari rabio muka jiketi kumunu
2: bon aba komisionari wabri hira wabri hikashi kunde evanze bya mbere abakomisionari mangana ibari abukale no sibo mbama ibo amyaka myaka 20 evanze bya natulabe kahula ezi ali bakomisionari e ali bakomisionari bukabe hula uwo burutete mwala watu ngindi ule kapasale ka ngindi kombole mukuni olwanze lwa werao ezi ali bwambo hali mapulsa abakomisionari ba matsumbuka ba mabya banji kunde ba mamenyi bo muambo kabete katri ali sengi pulsa na depo sengi pulsa abantu bamalangiribwa mukashi
0: byandikira mu megambo kuze yesterday yenyuko mukamuka yihacho mutya
1: aye hebe handikira mu megambo byandikira mu megambo riri beramo ngeberara wa karatasi nyewe abe nani abe service ya bita mu batutara karatasi nyewe kakanga nirie emegambo ya chetaka ngoko ikaenda wako ne betrongole bikale baya ba commissioner ngoko bika tumikawa omomu ulu Joseph Kabila Kabange ni ene president la republic US nyemegambo nyewe
0: ndabanya nze chinyana chawo
2: hanulinga bwanati omwambo ya masira omulinga emyambo mena ne kanabia eyi na mubya mena uzendele cheho tekise mo bwa waziwazi ki hanu mundu ko batinjisi nenzira bate kwa commission alufranga silonga totoro kusina ngato totoro kulufranga lwai iyuwe ne une watu erumure kulwenyu tekise mabichi confirme ki wakakala ya bibanza eti banze che 10000 oba bisungira romusha kuloyo ndaka kwa jomo 10000 Mega wa tikisa adingezi ni kulimusi kulimatu wa komisio. Tikisi nune watu borungo rea kuluba ngele kwa setisa. Nereche manzeja ujika watu. Abagazi kumo 11 mili.
1: Okwa choko.
2: Nere ambo 10 mili setisa kumuishu. Kuniba namura namerolu wabo. Otomatiki mbuma wabika leche manzejo. Nere wareka navandu. Iba ngana wala ni hirihimba. Imo ye himba na mosho ngu wangwa. Fosana navu. Donki wakati seche wachetu. Wakati za wakalani. Aloke guvernamai tuka waiti. Ika kakiraya. Ika proteja ya wakalani. Wangavere abantu aba kondere bakarunda yabo bakatsanda abakalani bakabule rimba babantu aba abotekisi aba bangarundibwa echa kavere ukazungu botekisi abantu muyira banga baputu omabiyizwe ibo wango kuna mulio wawo nerukushiwa shiro masangana mwala wenyu kutsebonde wawo kutse muyomba abana bawo ina mabe ulaho bari muyezuri itsikana ko mundu amundi wabiri ulio wawo totwaro munye kumatsiyo nwe rukatwa lwetu tayi ezi nyumule tumukiriono Nego zungwa bya singa kokwewe ungaje banalo nalo banza lwa bwaga lufranga lwa bakwingirana no muwa uti kanga abantu bali asubahanu abali lwanu abantu bo mu bandu abo tegisi abantu ba commissionaire yaba eri aba ruba eri nene ambo banzira abakasolomo ku mapaselo abantu aho batari ahera ibanzira abako amune olufranga tunekulo sibitalema sibitalema ralo sibitaluluhera omuwambo oyo nga suwamu ngalinga na badipite kundi batine no kokonze batu te basomo muwambo oyo me bakinde ka bandu banene ngoko ni liyobuwa Wakindi heri mibiri ya woiwa iye nga nalu mwachere wachavana. Nero mulu wakasha bulu mubiri wa wono. Eha bale pasile ka ulibu wawa. Dari abu komisioneri ya wanga hama peta kati hafu tongo na besatu. Eko kodete. Hamu yesi yake ama nesiku.
0: Mangana muli ya banduwe
2: ringa. Na bandi wangangi waneye watebu wa batashi wa omoche ya namochi tunga chavo.
0: Mangana muli ya banduwe ringa.
2: Hama ya bale pasile ka ulibu mubile mumu na wiri. Ya huwa mwesi. Wakindi ishiba. Wakindi ishiba. Nitu wakindi shinga wagangi na wakindi tuwafrasi kutukono mwazivete. Wakindi shinga inyungi tu, hey kari wako wetari ya era. Na oluwa nzolo wabendele ya lotia, haba kudipite wa titashambo oluwa nzolo mwaluwa. Kunengewa kwa muambo hii kasibita mwana buwawe beye na tine goma, memisi mwata kolama muambo. Mwabeka watu, e parcele ya ngahi mbuamo, e yomundonga yuwa muhuru, ni parcele 3R. Na utame parcele eriko Kenz Sirvent. Mwabeka sunga uko yiko ruenda haria, hoka sesa wangaho. Ungazwa ne passer le constat sur neuf ikeka tumwe nyumba eye 25 tole nyisa akafika kakaya banika le mo muchinjiro akabine sikangazunga heria olubanza lone lwanda olubanza lo ba commissionero lunde bakane batuma budi passer ne nusu ye parcel me ibene bene banya sube nyumba nye mola no nye babere kitu ndibera okitas e parcel yo wote akoko 10 ko mabu oyike ndan ko 10 ne nene e parcel lenge oko 3 si angaliwa ne leta si angandekwa Meba komisione babiriga abantu babere baule tu e parcel no suye parcel balangraba yagabayo kabero misiye ndia kobetase bamba ero muabe honyi babere muhimbe osavre onyire vita nare bakale to obusu bomo bana bakashe me abakira pateritage oko parcel leyo iyabri yande ko koleta ko unde mundu olwanda lokaje bane lwanda ngalinga wat abadepite wato de mwe mwatse no mwatse wabo eri bangana kakirya bakalani abantu babendelere bawamba kindi hererwa bujumu komisio
3: nere bakari ya masengi pursa, made pwe sengi pursa, nere bakari kovore parcele kwe sete pwe sengi pursa. E sengi pursa e yuko ulaya, ne de pwe sengi pursa e yuko ula. E sete pursa, e sete virgili sengi pursa eno, mwabia ndele ribi avati, ama komisire wa kevi ava nene, na mapasele wa ke ulaya kevi amake, selave di kewa kito somere vya bandu, wari ya waka uri ya mapasele wa watu atorere, nere kandiva uri ya namake make zaidi, nere malu na shabia kama nanomo pehanda, ayo wajirani, na omosho ngula shavandu abairitaji akasha wala kaga abua usanenda ba komisioner
0: tekis atusuba kwa chwa wanyenze ali abua omrana mabi yabulu mu komisioner tunandi muri ho wayi dofisi na mabe kwa shofrank
1: omu komisioner akahaba umubiri akahaba umubiri
0: shara yetuma
1: shara yetuma ngaha no ndebe banza benemu ula meme no mukariti ko nyimikerem sinyiri na tayahanga no ko mundu ndiche banza moche kahanga na moche ka ula no cheta kundishimu batete nyihinja lakini hoba biri nyihinja kombe amabu ati amayisungira mukiria ini emi sinyale mbere shindana ino na nabere bana mundu twebirikania nayi nero hona ina menyenda kwishi na matashare kiritisha rundiri habandu eyo ne poye kwanza ngata sha subokocho
0: ene akusinyale eri bati swasha runda amundu
1: swasha runda amundu
0: naro ne rikusinyale ro suanga loho bya labese
1: bo ahubari kandiri kandiri byanga yokande nyata sina ngashe bwa nyitibwa na ronganda mukasane tri David Gill
3: singa kidi wa ndu wa rene truma na rudo bya bandu bage na rutu na tapa lo
1: yeah kobe kaenda beti tuba commissionaire tule bandu bakabwa mukombe tro bya bandu bakihiro bo holobo mu bandu tro bya na bandu bakihiro bo holobo mo chetaka ne ri favorize bo holobo mu karite
0: hu kwa sema mabudi ringa vemila tuba basi yeah na preso ngonde mundu datani mwalawo tuba ne

jiwa niko mukoyo niko mukoyo owakavya mu mubere wawo omubere wakatengenezwa mukoyo icha chindarero mu mupera kusudi aya tsunga mu mupera no mupera kusudi kumbe omupera nabe nane mu mukoyo yo nero byusula emu wakoyola olwamnyote nero kavya kavya ngakaveberera nero lwamnyote olubanza luno lumabekala tunga cha sungika kwa alama eye prostant wachiko kochika ukasubala ukasubala nero wanika kochika wasubala no musasa wasubala olengo mu mukoyo wa umu mu serenga musasa esa yibo lwanda lokolo mabekarera kutse kundi engata kombera halia embere ngai bwana to mupira wawo inabina ngana ho mwe mu mukoyo nero ali mu ukwa ngali muma nero ukwa ngakabeberera nga kati manga yo mupira wali awo chitiko chao che chitiko chao yasubala ramu nolo amnyo tibwayo amalama wanda tayo nga wikani yako onga bikani anete echa kwanza leo ukasubala ukasubala masumake wasubala oloka tsuka ukasubala kwa kuna kutsiba kutsina tasaluwa masu kutse wabyukabya ongana subala ngengendo sabo ko chiro mu musibo kutse kana no kwaho kutse chakasaru itu barutri omochiro wabukahangana hangana kandi ukasubala isuta subala nebya Eje kasatu bototri iwabula kuka freni kwa chinga mukoyo mndume kushishiria kutondo kushishiria nga yo hawole oblumuka kushishiria esa yo ayende malama akanga naki ni uchine uchinomo faze ya kwanza eliyo ngana kwa prostate ngana tuzo na bwo bwewe nario ama sinye au mabelangirano ama alert owalangira ma alert ya no masinye wa ma alert utiano mabelangireka ayo luba uluwanzeri itunzisha ngone yabo ya kwanza okuwa omupere na benga kanga kuma mama yetse omasu nero okuwa ngakaya ngabake kutimanga yawo ngonga ingamibyebye ikabenge kala bomo omupera eja kaveri uwa owanga musasi ngakabaneka omumukoyo wawo langa ngakabaneka omusasi ngulu muswalo musasi eja kasatru uwa ngalangira ewule mubya na ma trouble sexuel ngolwe wacho hombere Ewo rimubya ne problem sexuel wangananza uwabyo kabya ngo chiungo cha uche buzeze nga chikaluma kutsi wabyo kuwa nga wamalaga ugotha mwa tsena masaka kala oni malama okanganake omwatsi na masaka kala echo mwisho echo ko bikala kalire riyeri byukowa ohondi na ohikwanda ewo rimuha kaluma donge sa hayo omupere na rimwa mamagetse Ese uri muswalo musasi na ikwanda uri muwa nga akaluma. Ewo ngano wono nga muongo akaluma. Wangano wana mare nga remuluma. Ebi malama ya mayo wanzeri langere ko mundu. Wangabia umolubwa lwae, wangabia mushakulu. Ewa minyo lubanza nga kuwa mabitsuka. Eri lwala, eka ulo wa muprostat. Nero luba. Utewo kwa kalo kwa mkaseri. Kunde vero ndevri omu mpere. Vya saa kwa turenka wa vrenga ve. Vrenga vega, vrenga meyenye. Ni yawe bula maezi. Awe bula masusha chibiamo. Evronda vero ndevyo. Vikashi shiribwe kabiru ya chironda ronda. Nero kwa kwa mkaseri de prostat. Nero bolu banza sahe yo. Halu banza luka karera. Nero basi. Abandumi kwa nko chiki wambu mtuwa kende pasurwa. Uzana kundi mwata toke langira maala manu wembereshi wakati. Na ujikali kutuwa abrekira tutu mwati yoyo. Waka ongezeka kwa tuka bikene kuhombere na doktor. Tuko tutu ama feble seksio la bandu wabaribia nao. Necha kabrile ni masha ongezeka. Ye prostat. Kundi mandu wakana ringana yambu. Ama huke prostat wakabe wabia mbalaka kera. Alakini yehe. Tu ni wukoni na wuka ikromunu. Kuna wabia tutu. Nika kuningo. Aka nkabre segera. Kutsa kajue. Aka kwa kuchiku ningo cha mupira. Aka nkabiru ya mwe kanafasi. Aka kalaba mkoyo. Usana tunda makoni. Nerio. Amakoni oshayo. Aka visha sanganana na malama na tukere langereka. Ngambe wasa. Okulubiteli luetu la. Lua die la gloire. Olu kaba neka. Omotanga. Owa lubiteli wa maroz. Neri wase walaba mwabi mabietu. Tuwa kupimisha. Nero tuwa kuhande kire dawa, ama dawa, ootu weteko, ootu kutivu mbiali ibie wetu. Na kitu watu kutuwa kubarikira tuti, ngambiru ya kasana luba baba, wame wangira alameno, wame wana matu horikirira.
wongana umabi wa alame engu.

0: chenemba moto butembo beni kande ha ku echere ndi chenyu echo mukanza kutsivu echikebwa chitishonzonzo ho nenene sishende shawere ronga shombanza nenene sishende shawere ronga ayuka kuronda ko lubanza share lubulanga munabwire tukendikania okobetololo na iringa banji tukendikania okobetololo byamabebo abantu banene bikahuliabo ibwa tukina kania no kubanji kundi mo tukaberekera omumo ko ba depute abo twasombola na riona imwe ke bata a na kungambo ye bangi nangutya matiere nande no bujumbe obongende habakalani abane sombola obonanga ha abakalani abo abane sombola akahola wa mo mumbere sekule Davidi mumbere sekule Davidi ni mu depute owe averpe ni mu depute owe averpe a sombola wa o mo territoire ya Luber ana mwasa ane monzera akasha kanaya okoroho indumbi yoyo moroho no butsebu obulyo moroho twabiri kamuno
1: honorable kalambo wa misisa Timote
0: kuri no Timote
1: nanda muhomola
0: umuyibo na mudenga
1: shombanza shonena mumuyi
0: shombolo shonyiholo
1: bandu bana mugenda
0: bolobolo
1: eh
0: oyo ni misisa umudepute ane monzera ana mwasa rinyase yulioko buko mowoli tukabwa tuteno wasinja uchimai akali chirichi kundi yari otwa mabe wanza oyuta shimbukuri kwika chirukana ya kwika hama oyuta shira hama rimbukuri akabwa ati yama chirukania tsa usere ka gode wa mabe langere mbukuri ka chirukani wa minyako ya mabe hamere yo yekaya uluwa jelwa yoko luwa mahomo omoyilwe omoyi ka luwa kuya marasha yo monde mishisa
1: nje yon
0: abantu ba mabaka hola balwana ba bere kungura ramwe betololo abalwana ba bere kungura ramwe betololo ukalangira mwezo yo uti
1: wa muwania mu shakulo am strong shindani mubunda munderwa
0: nga
1: mundo wa maka
0: nga
1: echana itegererie nga tungerero mumuyi nenda mbenda miyenga timba ne probleme eye kwanza abalwana abandi bakikala se bautu 12
0: se bautu 12
1: deuxième fois sibile bayemebera ya bushukulu ngo kuba bakayitwa
0: ndiyo
1: bushukulu bakera bayo bakabya ebakanywa kashikishi bamabya bake kuluba kanyo komandale amandara kwa
0: sokulo wapi mutsumuchi
1: abasha kuluba kera ndi bayo bakutimie
0: bayo kutimie
1: chisomuchi ya saba ndi bayo bakutimie
0: habisa ali niambo yute nyo mandale kuzo utenyu mushi
1: babye banne narno banne
0: unasha mandale kwa kabya sana norin
1: amandale ya samu na wira lakini anatula
0: vutsere retula
1: anatula
0: amandale akabya sare nore no
1: mm.
0: Amandale amandara kwa abya sare nore no muze donge abasha kulu abahola kera siwe sha mandale
1: basheka shikishi
0: banashi mushibwe
1: okay. Banashina berenga banashina berenga bo nerunandi bwana fungarira am strong
0: ndio
1: amaduka manene babere tumu bwabu obweri pima chikatuka holomo chetololo
0: ndio
1: hikapimira wehetyo koka kabusho
0: ndio
1: neru wateke seng safra
0: ndio
1: neru kahira henga hayo mubuno neru walu wata mera eriko kuchika wabolenzera neru nabiri nabuli omutahalamu ne munganga Dr. Murenga
0: ndio
1: amanyibwerate siwanga bwe myaka 5 eune munywe henrwe hyo efwa yite ya bimba
0: mutimati ya bimba
1: mutimaka bimba
0: Dr. Murenga tukakure mukatera taleta
1: amashanyibwerate wa mabi ukahebegero kahebeger ukana era ne hetego
0: kaira hetego
1: kaira hetego
0: eh
1: ati hiyo na hiyo kuna lingene ngichi ngebanji
0: ngebanji
1: ndibwa ambo mundu we banji sharisha bina bufahamu
0: aha
1: no mundu yukafute ekitololo yukanywe kitololo akabyo ko kitololo chisa
0: ndiyo
1: angabya magetse shangana
0: ndiyo
1: Yangabya lubanza sheringalingika nyo kulubanza lulye tuikamu. Tuyire truti. Yo mafikiri wewe kumbe mombe bwe sengsa. Neru abaluana banene bana mugenda omuchitololo. Kwene nubukuni bune. Abantu bana muhole bwambwe bola ya mabheka bana. Lekini nzigane nzige ya bana. Abanene bana muhole omuchitololo echi namuretwa na bahingani abetu abenu. Chikasera omu Uganda mweyi. Eyi ndi yasiro omu Rwanda mweria. Nerubi ya seno. Lakini wamabi ya lemia strong, si hiyo kule kuti sendi wen.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Kundu ukabinyo wa magete, ukabinyo kumazewa, ukabinyo kubuyi.
0: Ndiyo.
1: Lakini haba nene, kuna mkwa manikile mulu me, atibasi, hange hange isikulumi.
0: Eh.
1: Na kundi ya masha sirayo, atitumanga ni chito lolo. Ebi ushiva kabuga, eya bia kwabe. Eya bia kwabe he. Nerio, omuma elfu wabana. Omuma elfu wabaluwana, mukaba nekangabarewe, haba tiba nyuacho. Ninashikuwa kendi wa mbubu yoke tibu ya tichuwa kai, kebebi yari ya tuwaberewegea. Kande yuka nywe chito lolecho, wanganate kenyama ya ha, obondobu ya ha, akatuwa chito lolecho umu. Atine mabibuta. Oku chito lolo. Akatuwa bito lolebebele, okubahati. Ayuti nywe chito lolo, akana buwa kumbega, ena nemori, ena alinu uta.
0: Mm.
1: Na kwenye neka kulumubiri ambu, umu anuyana mu kulumubiri, kama kawaida.
0: Ndiyo.
1: Me oyuka nywe chito lolo, shari shera kagala. Hate niliko kuchika, ebi ya labi ya banda bekate timana.
0: Mm.
1: Niyambu wamae muhe yiringabike uti handeke, ikaika ya rabeti.
0: Hey.
1: Tulebi kutelevizio, kumeba hey, ulitiriba
0: wala nge. Wanashere titimana.
1: Neribi ya labi kalubi ya titimana.
0: Wanashere titimana.
1: Donge nechitsebo, nineshiba kawula yebo, kupa nunga mbubu yoke tebu yetichi. Lakini hey. Niliomomi ya kaya reku ngabando.
0: Ndiyo.
1: E chito lolo, tuwamabu tuchetwa mahire mbele, ituweba luana. Sipo sheba kasha tsunge njacha, nganeba.
0: Nari, ukabu era e guvernema yetu utichi?
1: E guvernema, ebi shiri kakole ki guvernema, e inatungereza.
0: Aha.
1: Inga wanete, kumebali yetu wetikaye, eve ndiba nebo kambo, tuwa maga na benu.
0: Mm-hmm.
1: Kundi kuna mkwa nabi yuka gana ya mave.
0: Mm.
1: Mwa tula ngebe, ebe nani biya bandu biyi, bandaba kalunda mubiye mwe banji. Ebit Marco Levit ayi abia mave ambo yo vech sage ninale ngiri bishe byo mubia bya kuno mu batse betwa kubyo kundi sibiri mu makondisho uwena
0: ndiyo
1: neru guvernema
0: neru niambo niambo awali anwanu mu makondisho uwena
1: awa
0: kundi wote mu batse betwa ko bende kundi sibiri mu makondisho uwena
1: enu yiri ka holo mosese
0: eh
1: okunvo yeve babiri lire enguvu tangauzi
0: eh.
1: Lakini wamabi ya lebia, hania mave, awabu wambu, anwe chuma chafu chama ganao, shali mubutaratibu.
0: Eh.
1: Hawewe blashi, uke hirambu wamu mshumari.
0: Eh.
1: Echi tololoe.
0: Eh.
1: Wala omshumari wamu che tololo, wacha, uwe duze, meru watu wa wote.
0: Eleta siya shayiri biyo kutu.
1: Eleta hinashi.
0: Nario.
1: Eleta hinashi baka ya rerera wakata. Donge bakare wamu, tuwabere bereta, donge, wanduwa wakia baka sombole.
0: Oh.
1: Eh. Vekase retiba vere vya kubo no nesho franga
0: ne usese omoleta se muri abantu betukwe amo bakulwa aba klima ya ma decision
1: eno yine DGI ine usese
0: eh
1: eno yine ni mandiri prise manene
0: omo usese unashimo mundu
1: mosese
0: eh
1: usese na shi kote ya chabinyonge ni kamandi kamandi no mosese
0: ano mosese
1: ano eh
0: kamandi wesodeke
1: eh wesodeke
0: donge tunatoleta
1: abiri amukulu usese mu territory ya Chabinyongi, tuwete eh, chabinyongi.
0: Tuwete muenga,
1: eh,
0: umumuiwe chabinyongi.
1: Umuiwe chabinyongi.
0: Ah,
1: eh.
0: Donge tu, akasha vichero, etuwa mwerekere.
1: Normale ma.
0: Ubo bubu shoburi enu, nguwakane pimabu, kutsebo ndenga vaneyu,
1: siko, voilà.
0: Sile vata sungabu.
1: Kwa checho.
0: Kamandi, Salomo, tukasha musunga, arenga na mundu kameme, ere musunga sirikalakari.
1: Sirikalakari luku itwe.
0: Ere musunga, nokobore mundu, ere musunga arenga sirikalakari. Tukasha kusunga kamandi. Ewa tubu erebeto lolongo vya maeva nekenu. Nga mukabi mwabiri pime vitololo vyo shebio kunde hanena bande aba artist wala ngira abimbi bande eba byaba kwa mwabwe vitololo vyo wende nakola makali kunye na muta chitololo chomobono neruwa bula utibo yu akabwe raba kama aba kawri gerashon nyimbo siwe atichi ukabwe raba nwa baringa bu utichi
1: nga babo ranete omundwa mabia na memba akabwa chiolo mbaluwe lu chitololo chuwene Echi na mkondo la vandu, ingi wanete, situ kwa mibi wehungo bibi wabandu bushi avu, wakaewe na busazikini na vare, ina kebu yevi ndishe shinga kebu yetichi. Na unjingo kunashi, mwala watu wa mstrong. Echi tololo. Ukahira kuno morero. Na mara mucha John Kamet, kudimwana kuli rebio, ya ruwenda kaya burabalu wanatibala kechi tololo, susite civil. Pamihira kuchoko morero, amalunaka. Obo si bobo bobo bando bakanyo.
0: Ndiyo.
1: Amaka nge nge sesi ngokwana ngrambu sesi amaka.
0: Ndiyo.
1: Nivut ebibi abantu bakanywa.
0: Eh.
1: Abaluana betu ebibi abantu wabo twasungire bwabo.
0: Donge tukabwera baluana. Baluana wa mabutu utakirwo sheika hale hale tureke bitololo badi.
1: Hey.
0: Wa mabutu utakire iwo sheika hale tuyishika yetureke bitololo. Turetisa yebyo. Nabyo tubwetu tunabyo nanganabu anyi tunayo nekope. Na tufurutisa yekope yabo. Verate vera keria beka sunga bakaula
1: vehwe
0: vekendi abi abe bula bakaula e batasha beret ndare
1: tukawetika yinja che yabandu
0: na utome watu yabakulu baneyo aba kendi chetu wetika batia mbuvehwe sare unde mundu owe banji ono sharia hika kumbe na yakatu buruku banji
1: erono munzera
0: erono munzera erono munzera
1: erono munzera
0: erono munzera kumbe erona yakatu bwera kabisa emyatye yeringe iyo nga bakundi yengu mudepita na utwe yeribu wano kose se
1: awuti ebi choni kwa nene
0: ye ni mudepite anashi myatse ngokoye kagenda na angana tubirire ngabe mire mezire yahe okwibi bangana to kerebo ga bitololo byoshe byo kundi bya mabetu bwa kwa bandu abandu bana mwe banya bitololo zina moreka iba yingira bandu iba yita bandu kundi munhu yuto nyure chitololo si shanga tokereya hanuna yakukanza kanze ngomo mupanga
1: esiku nyurecho
0: esinyu nyurecho fununu nenda no mupanga ngayaba ndanga mishis
1: si changa wazekano
0: nge chone chitsibu ni chokobitsibu na rutukabwa tuta a abandu abakulu basinganga sokera ba depute ba tutuka sombola kumbe saba liko shokonze kwenu kumbe saba ni anoko shokonze yende mbia retu sunga itwe tukabwira itwe tukashela tukabwana tu na wandu aba sombolabo kumbe netu iboni ba depute ba chinzasa netu ba depute benu normale makumbe baba kayikasa eba baba kayikasa esaba likokonje eba natusunga eriwa tubulya abakalaninga batichi moterenga more wahe nabo bakaba bayenda ebo bakaenda okobandu babo abakorera bahembanyi abo bakaya sunga no mundo yiwa kukolora kambanye iwe mu depute isuorengikana utyangana kubwere chibe echo bakekubu wako Shanga kubwere chibi kunde omupatro suangamura utia makosa. Suangamura omute kutia makosa uwe mufanya kazi uwe. Na akabini ene kukwiri oboba. Na inyeba depite itwesi tumekwire oboba. Nonge tuanganaba wera evi abanduba kababu wako bituwende. Na abanduba enyu abu muhire mwamenge. Abanduba enyu abu muhire mwamenge. Ebo. Seba angatokereba wera ekwenene. Chekara kana bandi ba depute baba kata luko kuma election kunde ba uti yoko bandu abakate babo abakate babo tsawo mabe ya amabe kusunga mishisa wangana na remu rutaba bandu bakagu wako chindo
1: na yindiri honorable na mai langere na mabe twala na magendania na bandu ne riba kamuteba ni rine nzumwe na burandise baba rikuteba kumbinowa
0: nge
1: kumbinowa nje kunde na yingu kunyashi Sin na babela ngere kosa ngana bwera romuno.
0: E kosa tubye tukabwera
1: sha. Tukabwera bandu.
0: Donge ba depute mutolere abandu abakaba sombola banyure bitolo. Hakana bibona ba depute bakarendra kampani ibana utoko bitololo.
1: Baba katibye bomo bandu.
0: Baba kati akabye bye abandu ba abwata akombe bashelwa bakashya ni voti bana tremire. Narune ya haba bitololo
1: atumune. Babera rawa bandu buwene.
0: Babera rawa bandu buwene na rubanyure bitololo bewe. Abandu abo tukawa tino mubia muka shatu buwera, mutu buwere, nga mwema tebiri umati webitolo wae nao bitololo. Vya mabibu abandu, ebitololo vya mabitu wako musuko, wa mabe menyango abaluwa na babi ritanda, iwa gendo mumiimwe hii, iya ria hola mundu, neruwa yazi koko mundu, oyuke biluwa hanu, akalua omovile akayo kuinteriere. Ukendi yala ngira ngoko, ebiyo baka endaba kabua, ebiyo baka ikoresaya, Ebyo bakaenda bakabwo omome omoshobene ne bindu bikakangana ya esisoni bikakangana ngoko omusuko shatireho omusuko shatireho na oyuwakalire shakasaga wamabe sungo mundu oyukafute banji wangana mo burute ngakuwo moto deke banji ubuka basa ngakuwo moto mo wawawu ini akikura tino baba sena nitokere erereke banji Basa sena nditroka na veringiro mabendru. Vyo nitendesha tokerereka. Omwe ule kimutu. Oyuka futi banji. Shele ngire vyo nganebe.
1: Ndi hanyo hundre na buga netengamu ha umukati.
0: Eh.
1: Atukumbe ubuge sengsa.
0: Eh.
1: nituliyo mukati yu kagenda e. Ati umbe wetano. Shamaganu mukati.
0: Amaganu mukati.
1: Kandi uko kotiri endeke.
0: Ndiyo.
1: Nariyo walwa na betu. Nituwe bazazi. Ika kube inamu yomo mulero.
0: Ndiyo.
1: Ama namu tuwaluha. Tukabo tabo. Namu nabire erikuliyabo. Piene vere batule tukabaha. Nerukundi ya betolo ya vere biyokume. Ya vere bebere rokume temayabo. Tukubere kirebo. Muna sungire satwa vya na kameta.
0: Ndiyo.
1: Wake wawati. Haneno mundu. Iwa na uteno kudawa. Eiri. Wamebuti wenzire wala kechitololo. Akana kuhayo. Neru wala ka. Eche hukumatwe. Nengu wachilangire wangana sala na nevya. Panabia na yu. Ohoro wenda halia.
0: Ndiyo.
1: Nipa mwurengere.
0: Ndiyo.
1: Batulipiteli lwa ululimutiri.
0: Ndiyo.
1: Ineshi na morenga kwa na uti okudawe yo.
0: Ndiyo.
1: Morenga na mtahalamu.
0: Morenga wetu.
1: Doktere watu morenga.
0: Dokta
1: ineshi
0: morenga.
1: Ineshi kweneshe dawe yengala
0: kumunga. Uli mwure wa ye morenga. Morenga wa manyubu lako morenga.
1: Muna wiri kani kepataru yao. Yoko kukulani kukamba.
0: Ndiyo.
1: Weshe hikamba babara hekayo mdolwe. Niche tololo.
0: Teka tuwa wandube namba isi. Ndiya renga.
1: Ii tuwa hayo.
0: Tulioko 09.
1: 09.
0: 94.
1: 94.
0: 19.
1: 19.
0: 92.
1: 92.
0: 96.
1: 96.
0: 09.
1: 09.
0: 94.
1: 94.
0: 19.
1: 19.
0: 92.
1: 92.
0: 96.
1: 96.
0: Député Yono. Honorable, écoute. Allô, honorable.
2: Tavrik.
0: Bas, Ingera. Ingera. Ingera, honorable. Yeah, but yeah, mon radio, mon audio. Vama ya kwenda.
2: Okay.
0: Vama ya kwenda uingire kabisa. Honorable anamwasa. Honorable anamwasa. Ende mbiyo sheri umisisa. Unemubwe chau.
1: Inga buwe chai. Kwa ndira mudipite wetu welubero. Yosi kure Davidi wa verpe.
0: Ndiyo.
1: Inga wanisivalu wana. Toye suveremu.
0: Ndiyo.
1: Toye suveremu. Unifabriye mubu tashicha.
0: Yotu kalo la ikalire.
1: Ikalire.
0: Yotu kalo la ikarire mundo kie kibwano luteluewe.
1: Tuye suveramu walwana.
0: Tuye tuye suveramu.
1: Tuye okubesomo.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Wamabia ule mwasepaki yoku sepaki. Wamabia ule mkatuliki yoku mkatuliki. Wamabia ule mudive yoku mudive.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Yani tukabu watute. Tuwamabia endeleshi omoche tololo. Emba ndore. Eji kaya komorero. Tukaheraye. Itubene veneto. Eshungula shetu. No yuka nyuchi tololo amustrongi. Akana buta omwana omwana sharerechi akalala omwana akana bia ngana witie ebilo ebilo kushi sever kushi emuka ya buta
0: okay
1: eshombe kushi abertsana
0: wasinja mishi sato mabikocha olukengerwa olukengerwa munene nene ye yeah, mumbere sikuli Davidi mumbere sikuli Davidi ni mudepite mudepite wa Bakalani twa musombola omu territoire ya Lubero kute no mushakulu
3: yeah kute
0: ngabi kubugira we uri mudepite uyi tondolibwe
3: nyere mumbere sikuli David nyere ko wasombola wa Lubero ko professor
0: wasinja
3: karibu
0: wasinja honorable twa makukocha tule tukakani kwa chetololo tute abaluana bamabe tulangi ko machetololo nario motukene watu tukikania makoro hotwabiri wambo yikire mwa kwenene kaho na wana biri wango kwa yanganare mu
3: tutukirikana kwa bitororo
0: ebitororo tutute muno mu diminite
3: diminite
0: eyo shiru ukendikanya bakangulacho bakangulacho
3: ebitororo
0: nyuba depute muna mu mukala imwa imwa kola mu biricho kongambo ya abaperi bakakuri ebitororo
3: mu tudo moeta de siege situdikala usangwa akambanye ka yana byenga bwanyete tukashibetu akania tukashibetu ikala ekiro bakashaba bati nyitakire eta de siege yao Nero inakania ebitororongo kubikita abantu. Muna banyite projet ye kwanza riri banyita ko i governor nyatukarebebo. Oyo tukashavute.
0: Ndio
3: yore hono musoda. Kutwangabua tukayibua.
0: Ariho chinyanganga.
3: Ariho chinyanganga. Bantukere ko chinyanganga.
0: Musiku.
3: Alo. Asaba kashabu abate. Tadi siege ya maho e projet kwanza amaizine e autorisation e ka autorisa abantu ere riko kutia betororo. Ogwe wubute kontrole. Omroka po kinyalu nye kukote izina yewe. Nero inye kukote ya akaboru. Akabolubo ake 1000 francs. Me ekaremwe 45%. Eri tukita bana.
0: Uwe uli mu depite provincial. Nero ave nasionale. Kundibo abu shise bari ku état de siège aba député betu bari kinzasa etikareka muta have passe mutu irokoche no kundi itwa muto bavote na rinyo bari bachengera aba député benyo abe national bari kinzasa mukabe mamata burabo magumu ayo bakabwa batiche
3: ewe ngo mu journaliste kutso mu analiste omuradio no amatapo karabanga henero baburi ekestoyo
0: yes ndina pokera buibo
3: save diro rendere kusanga munaote kunoko remi munaote kokata sohire munaote kombendure munaote kumbusa nyamwes alors ko shababu la ichi nyochome injenye contre twende ko bibangi
0: okay mama bio wa député inasi ko munatukwa mire mbendure kumbe na shakusunga ikata sohire kumbe na shakuka
3: eske unashi kunonga kulima izina manga hiyo kakotra
0: ya bitodo nisinashi
3: Eske unashinga bia ama autorizasyo nga kalu hai?
0: Fabia tu utyo muministre wa yuka kanani okwe industry. Abe ni jirie. Sina shina ryon.
3: Eske unashinga kwa leta alorele tukeri kukoti wa jirie ni na guverner?
0: Ok.
3: Aloro, kwesi, tuangavuli ye kataso hile pasikia ne wa mochama cha jirie. Ama buo kata ndavandu. Ngaberi ya kaluwa hae, nabwe wanalu kuministeri ya yo. Njuki njibule kwa mbwone mene bibangi. Pasiki nasha,
0: okay. Kana yoko banji maramwe.
3: Injenyeri mudepite, awe ave.
1: Kana yoko banji.
0: Mwaverpe.
3: Nariyo, ito tulepa mbwone me.
0: Okay.
3: Neru njibula ya uti. Akakao, mwaverpe ratamba uto. Obuhoti, muna mwona tayo.
0: Kereka njenyi kubula.
3: Ngatu keri.
0: Kereka njenyi kubula. Wee. Emi akayi nienu, omoho kwa nienu, ebitunguwe nienu. Esoja, karanga, nebende. Ebanji, omatu ebanji, muri alu.
3: Omoshombo tuwe show ama hola show, ayatu tatu aletaya.
0: Yebanji na tuwe vio ambamu
3: kila kwa. Voila, manake sindi show kwa hola show tuwa beresele. Nerutuwa higo koo.
1: Banji.
3: Manake unyi hendambi, ayarete tayane banji.
0: Tuute munu mkatambika ake neka wala kini.
3: Merci buku.
1: Kana yokoroho.
0: Nisha munu mkatele minite ne yao.
3: Nama regrete kuna masinyuma kusangwa misisa. Nilo nitakirina kani ya nai paske. Akabu woko vendro, ishe shinga verevet.
0: Ebanji mute tule meyo.
3: Ikana na mwawa na munebule kuto serele mawa.
0: Serele mawa.
3: Voila. Me, aba, nero, asa mwawiru mkwa mkwa mandoba na mfutayu, waka futaya.
0: Eye kaya la sera.
1: Eyeba kare mumu fraude.
0: Eye kaya.
3: Voila, oyeba guwame. Voila. Savediri hani aba fraudere, aba kare ma, ebanji. Nero, aba fraudere ya abo, tuwa mawiru lushavo mu fraude. Ito kato tebare meyo officiellement. Na retwa ula yomu beikare. Oma kurekirela?
0: Ma ula yomu beikare.
3: Niba ambo oyuloka uriye omufukuwe banji. We $20. Na omufukuwe banji ito amu haku okwe $20,000. Ishi nchisha uriye hapa kafutayo.
0: Ba oke. Okay. Unomubange wambu ule mupomba. Esike wanganeru buhoti. Na uwa mulana uko kwa chihembe chere yari.
3: Ndiyo.
0: Wanganabu lechembe
3: chukwuzi. Nama kusteteke suwata isho kongeti. Okongeti ama peshera wewa kana suheshu samachi. Abebu yeshu samachi. Abebu suheshu samachi. Esho nene. Inye uria shaba kasha ula. Naru nyari heke.
0: Inye liye manna yo.
3: Kusangwa kandi lusha kushofranga. Chichara kibo wabati okongeti kukwa kushofranga nene paraporu ne handi hoshi. Ne bangi. Inyuma wara muka hulamu bangi. Itutu kuhulamu kanabisi.
0: Eyo Omukaritie kaa.
3: Oyukofute omundo yukofute bangi naraba mpale katwa mbalwere.
0: Okay.
3: Unashipurukwa seba ukere pondo seba yayo paske swande musunga. Unashipurukwa seba yayo.
1: Ikatsanda yabandu teo
3: no panganga. Ngoya, mungoye. Purukwa seba yayo. Ebangi yute mafavere. Ika ebangi ayo bandu bakali yi. Ikatsanda yo mutwa wo mundu oko servo.
0: Ndiyo.
3: Me ikatunza makuni omomuvera.
0: Aha.
3: Oma horkerera.
0: Okay.
3: Mena ebangi yotu kinde hera. Nini variété si rimwe systeme erita ndi servo kundione dawa
0: akakatsanda yo mutwe obongo
3: kabiwa wamalangere shongoko muriengo ko echira echira irimo ma vitamine ya woshi me ehavye ne prodike oyukari prodike na oyukari ngo ko echira se barire ngo ko ngumerera me bushi bakari ngo ko erikwa maulu wabere oma horikirira eyo shiri kwa maulu wabere ne bipupa me singoko ngoma ebange yo tukare ma ye bangi ayo bakahira abantu ayo bakaha abantu mo anesthesi
0: ndiyo
3: ye bangi kakukota isho nzurishe mukaliwa Armstrong
0: ndiyo
3: ye bangi ikalu musipere ka muka Armstrong akambala ye bangi ikalu mwesho njimbe sha basoda akambala
0: ndiyo
3: ye bangi ikalu mama veste we be kare watu kambala
0: na ro ma veste ama berikino tukwana tule mebanji
3: butsera ma veste masa en omubere wawo
0: Umubere wa
3: oui parce que mabari muko bamutsanzangi mukaba ati abantu bari me bank nzangi sherita bati abantu bari me bank
0: mwaka bati
3: oyuria bati abantu bari me bank yum ministre we sande
0: aha
3: nero a yek nzangi comme ni ministre wa moreme omu ministre we sande shangare te autorisation ayere me bank ono murikira
0: ngakubula ya eske emyetse ringeyo yangana lu yabutuka ati momentu ya abantu kudze babiri abakoni eske emyetse ringeyo yangana butuka isiite tsuko mu parlement Eye banji. Aba depite banga tukire basungumatio. Eba kola kwa kwe deba.
3: Owahe.
0: Niwa tuwisha. Owe banji.
3: Owahe.
0: Uneshe banji yoyo natakire mumu. Umbe, Kukanzalonzo.
3: Umbe parole.
0: Ok. Nama kuhayo.
3: Echu huo chetu ni chakange kwa kire mebanji. Mkuhoshi.
0: Ah. Ife hetu le manaku uyo.
3: Ah. Voila.
0: Ife hetu le manaku
3: uyo. Echu huo chetu. Chama bia pari. Mebe huo kuminambiri omu Afrika. Situitui vene. Mukalu wane chendu. Echikandeba permetere. Ngoko wangana kubwa amostronge. E nyumba ya uyilwe ya biondo. Metu kasa tuka kuimbira hanu helikarne. Nero ya mstrongi nyalu wana wakata kerele telikarne herio. Dayere, eri tuka muna wire. Tukia tuka, bangi ya kwanza yo tukane mayo. Okochere moche no njiri panjime wakendele mayo. Tukia tuwa bebo herele mayo tuka ulayo. Bangi siya nishisha songe kukoba maskini.
0: Bangi ikero rokombe
3: nanga. Miezi tatu na nusu.
0: Miezi tatu na nusu.
3: Kandia, kande siya ndere mavera.
0: Aha.
3: Mwabere mukalua nayo eske amstronge na ukina tukerere makuyo
0: ndingo iye nje na ngatro
3: sewa ile troko
0: na ile ndinyi nake
3: kukera wala mura kareso mbwa e bangi kandibya e kandere mwe ne protege
0: aha
3: na bakare meye fraud tukande babo wana menye hurgere
0: bas mushakulu
3: na ma regret
0: yes uswa regret tukansha ku regret chende
3: chero
0: ni mwenyu
3: munoni
0: mwenyu
3: na ma regret bisa shaliyo wabo obuholo nyere mumbere sikuri David nga brekera abantu nyete basi omu association parce que si andere mwana buri mundu woshi e bangire kandere mwa ne groupe ya abantu ababere jonga haumerera na marema kandibya sekerize na bakandere mawe pembeni tukande baboha parce que ni programme du gouvernement. Alors, ebitorotoro ebano erwa ku pembeni eri nari lyatsandire. Ngoko bangana ba wambu ye amostronge ni muloi. Ndaro mudaka kuvanda no mukaritie nyaka bata amostronge ni mu loi. Ndaro nyakusa inya ya zimia kunomuka kusungokodize na ver. Me ye amostronge ni na mundu muzima. Ne bangiri nari eri abiritsanda.
0: Bas, tulwe muno.
4: Honorable Kalambu wa Misisa Timote.
3: Honorable député provincial Mbere Sikuri David wino mu honorable Samanda.
0: Eh ingenieur amostronge na Samanda. Ne hanu wasinja amanda kabisa ule tokoro hotu tukizuka twale byayo twatwala yuko osese.
3: Si andisha labo ko osese parce que simandisha twana hotu ko uraya.
0: Wasinja
3: ukashya mko warsa omgo bakulu.
0: Wasinja.

0: banzwa abekibindi ekyo mukali no bukake omutse wetu tukabwa tuti ekihindi kye femme et développement comme Sophie Sophie ekikale tawa na bokoyo na botata abakaliroko chitongole ekikaliroko mbangwa ekyo mukali no mwana Nebio, toma vya nilipasima vulevareva. Kundika demu mavite kekando kando evini mba vienyu. Muka sondere kwa mama hano mbelele mbelele. Aotwa ulevya niliva treka nilia. Nebio, mbele sheri tuketi hindi chino. Echika tuko kosambiri kamiri eli hindi tuko sambiri na nusu. Nereo muna mundibia nere ninya apa kabala viraya ama hanoa muna wire obole mundu akendibia nere hulokomena ini hula newaka sera na kandi ngachika endayo chiti okochi ni mbahari
1: ano ni anima ya nere asiri utaliria utaliria kikinua nayo hake alewe ezorirove nayo Antwa malangreche handa chetu huwa papa Eliase uyu watu sianaya tukagwa tutevolovolo basi okoche handa no kuchuga jirani.
2: Hano ni katu wasewera eni nga sire uyumbi.
3: Hano ni kakuleka wa Patrike Eliase wa Ebraza, Ebraza chinuwe na yohake.
0: Na ini rikahambu zia vakene rve Eliase romona viole. Okoma mama vita ngereracho basi ono mwati webiriro. Netu itukabyanerehe pole yego chanda enaluberu eyo twabyanereheria bonde bwetu enaluberu tutibolobolo eyo enakatsya twabirehere omwala wetu tutibolobolo kochi handa basi bolobolo katonda owa sheri kosole abantu ase akosole ebihanda ebyabirebyane mishiba omumuyiwe na butembo na handi ne handi nero twamabyaneri basima okubya kandi mukabya ne imuna mutusakira emikekera enyu twabirisungayo twabirisunga emikekera enyu gambula yabirihika tutiwasinja neryo twamabya ne risima banyalobero tutimwasinja mukatusakira abanyalutu abanyakasuo abanyamasereka abanyabuholu Na banyabutembo kushomba ndini shoshi tutimwasinja mukatusakira emikekera yenyu twabere sungayo abanyaisale abanyabeni tutimwasinja kutya abanyachondo tutikwe kutyeyo emikekera yenyu tunamusungayo munamutukwama ndeke ndeke na muendelere tukwama Kusudi amahano mbiriri mbiriri ya otu kabala viraya angato keriba waticha omumaisha uku wenyu. Nero mama jaki tuwa singo anganasha hava hulikiribe tu ve nimero enya kutu yetu kusudi kandi batoke ereto sakira. Alewe tukande sababu isi batu berekera kucheritu bipia kunde katambika kabia kake moche nimba. Babie neretu sakira uko nimero seno.
2: Nimero yetu yenu 09 75 52 47 39. Tuti 09 75 52 47 39. Nendi yenu 04 24 07 48 0 75.
0: Ingawa sinja wa mabaha hulikiribe tubanzwa vesho nimero shesho nyakutu shetru muto kere tusakiro kosho nimero esho emelae enyu tukande sungayo. Mamani wangana shibucha wa hulikiribe tubanzwa kusudi otatu kwa mache ndechiro ato kere minyebio tuwabia tukabu wako omokwanza ea lava.
1: Basi wa sinja rimbe chinywa. Kwanza ya lava tuwe tukabua okwitsukari ya karasi mutawire tu ya karasi kakatsuka kuna jaba chiro cha kwanza na karasi kama tsukumu pili nero mutawire tukabua rutitwa masima bazazi kwanza okivya ivane mutayarisha bana okwitsuka karasi mutwalangira bazazi babarolera bandu be abana bebendu omo Vile mwe kabisa tukatimbi twale bya bazazi banusire alangi babire ikana bendu bima bima usana litarondie bendu bya bakoro. Na twamashaba tutibwa abazazi abo banga sha ebyo banga sha kola omulwa karasi katatsuka rerebya ibanga yakatairisha bakorobonde kerie karasi kusudi bahike yo nabasosane nabande bana bakayiga ekarasi yetu tyo omwana esaka ekarasi kumbe omuzazi kwanzi natsuka yamenye chumba cho mukorobo wake ndiyamo noko bana bakolo bakolo omuzazi nyana ihakikishire koneneko omukoro ngabiri yo karasi aka na wazira tekake ya somera ko kundi abanene bari bakaya yandikisha oko hende herasi eyo bazazi batasi nero tutukumbya bazazi banafanye suivi banamenya koneneko omwana nganabiri yo karasi eyo anawazira ati yale tomasha batuti ni lolo kutsibu omulu muzazi akindi yarondere omukoro omwanya ohande ataka monte de class omwana ni abereta luka esayo ukabika suka yo mwana ye nyuma alewe omwana mabeta luka toma batuti kumbe omuzazi yo angasha muti ya moyo na shambura ati yihe omundu tokata luka kanine na mwanisha troka neruni ya muho moi ni ya mochumba chana lwe mkulanga kwerisha ya mu wirate akata sha ya murondera yo mwanya wo hande akaya monte de classe kundo pwenge bwo kabi wa masubye nyuma echo cho twa bwo kubazazi to mashaba buratoti ibwa na bana betu omulu bakaya karasi kumbe itwa natuka to batairishiria chindu chidoko isi baluba ekaye karasi si betraonza kundi bakaya sebera yo botseri kuzi shalisha kwa mandeke amabye ndini anakwirenzala nero naba korona mababura tuti aba korona babye numuho werie karasi batsukeko aliwe bamenye abazazi bayima bayima ngoko babiri baronderiye bendu ebihya bihya nabandi sibatasungabi esringa uniforme changana bisisihya sihya iwanaenda nako unatulere kababika chinuene aliwe bazazi bana repareko kama bika biratoleka uniforme anatuka wa repareyo washonayo wafurayo ndake kusudi naye isha byaka yo wa muhanda abikere abandi neto mashabwa tuti abakoroba no batsukyo mwaka no muhwa kusndi omwanzo wakakangana yo mwisho pamabeta lukoko mwanzo ukabyerwa mabitsuka muhanda kumbi wanatsuka kono muhwa ndake kandi tuti batulere na bendo byo bazazi bakende baha omuzazi angana bishende sunga bendo ebyo ulaire ku ulaire wabilangira bande kuba hekiria makarta ble wa wene wene na wabuti kumbi ayo banalya kolerako isuwe si nivo ya bazazi bawo nero mtu akwira tuti na ba autorite scolaire na babye pansia ama ekole manene abiri byaka ubije bazazi ere olera bintu byo kokarasi nero bintu abika bibirishere paraporo na bintu byo mosoko rero naleka abazazi muri ni uniform ya naye olera yo kubei wene omosoko kundi amaisha leno akalakalire konene abai mabai mabangana tokabyo nabande sanga tokere olera bye karasi kare toma uti normale ma ebendu kumbe sibiri uri ba kokarasi karasi sire Sire soko yeribu ampo iyo bandu bakeba ka olera bendu kumbe amwasi oshuwen. Nero choto kazi ya kutibu toma bwa tuti kumbe omwaka katsuka abazazi na bakoro na bakulube herasi abusi bahorekererane. Amaisha ngo kwa itwire leno kandi situasha tukakalana kalana ko tukabya tukashikana mihali twende omubuma itunahorekererane.
4: Inga tribesia ni wamabia nerishibucha aba hulikiriri betru oyutatu kwa momo kwanze alaba naye amabia nereyo wira ebyo twabya tukakaniako echero echo nerio oyuli atukwa momo ngenda tutichi noni chindi echo mukali nobukake echikatsuko ko saa 2 kamili icha hindiro ko saa 2 na nusu nechindi chino Chikareta wana bokoyo na botata eria siroko chitongore eche ADDF. E ADDF ine association pour la défense des droits de la femme. Kasungi koho matanda, mukartie matanda, selile matanda a, numero 11. Wamabi hikaho iukande tru songa. Nerio tuwa shimama jaki omongunza etru mulichi.
5: Ni wambu munawire. Tukandi wirana tuti, tuangai itua tuti, ekarasi omomulono owabirebyamo obukoni
4: ingawa sinja munabwire tukandirebye tuboshi ngatwangai twatute ekarasi itwe balima itwe ba directeur itwe bakoru itwe bazazi na tutukahike karasi twangai twayo tuti omulu owe makoni awe bola awali reno nario mutu kwa watuti twangai twatuti ko namna ya makoni reno ekarasi
3: mhm mm. Kwa singeri mbichinywa ino mulo koni bavirengira botia nero kumbe echikulu mubyo cheche kwanju mubyo si kumbuka chukarita kangirirania itwa pata mafundisho itwa tachukarita aminya kwanja obukoni bwa ebola ganichi nero omukwecho niwa mbukumbe omukoro omukangiriria no mubuti abo si batachukarita aminya kwanja obukoni bwa ebola nga bukaso sabuti abantu bata ibata chukirika ngirirania awaka ulwa mu masinyi nibwo mbwe chiminyika lo chubukuni obo nga ngacherechete kundi mu maminyika lwayo muri eribwa mbwe umubire chihuhani chabya chinene yani tambira tiri yiruka ihabya ne chindi nibwa mbwe uwa byangu kabya no pulinga kontrola ife bless mu bina nga kaloverera Nero habia nechindu wa sungumu ni bombo rengere sala, kubulika trambi ni bombo langro lusa lulu avare kuhamba. Nechindi ya ediare na maumivu. Nechindi ambu ni bombo mulu hama habia nge ngomusasi, eri aseromo viungu fulani fulani, evyo mubiri. Nechindi chiri ya hokumbe, umualimu, umukoro na babuti. Apo si, iba napi merilevya, ngabakandi luapate okoshu wambu wambu. Kundi mulo mwachakasa muambu wambu, mkalu mwablanga mkandi hambira kuoko hai, o ndi nasa inatulaviwe, no ndi nasi nakaniaviwe, esa heyo ni buambu wambu wambu, ikale kawandu baluba taluka. Nechindi obuba, nechindi obuba, kumbe ni wikambu, itwale keribia tukale tanamu obuba. O ndi akasa, inasha kuwamabihi, inaletero obuba, nero imwa wapie karasi heyo, Nibu ambu obu batu ibu ne monero omulo mkoro waka soma nobu ibu ne Esa heyo ni wikambu isha ndisha sungani cha kande hamba omogo wengabuku wewu Nechindi omulu hakabia yuko lomo eri kunangane eri kuengane anie menwe Wasunga haa omu anamu limwa kahike karase ala mbukoni Nibu ambu ekarase hawa siwa kandia waka musaga Iba luba vya hali oku ya pwandi fulani mwalwa lubukoni nero. Iba baka mkangyo munu kubuli katambi. Wasungana balimu na uba baka mkangyo kubuli katambi nero saheyo. Oma na kande langira ngabamave mu kunanga kusevu.
4: Ingata hepapaka wa wama bubraba ulikiribe vyoshi. Nero tuashi, itwe bazazi, itwe bakoro, itwe balima, itwe bakuluba herasi ba direktor. Eske twanabire minyango ko obukoni bune kwehi kundi twamabe minyango ko bune itukande troka erije epusha kubo itwatroka eribya esitundipa twano obukoni buno nario twashina umama ninga wama wacha
1: wasinja erimbe chinywa achuna ngasha ongezia okona mna yeri itwe karasi ngatwangabye tukaitwa etuti Ninje chune ngasha ongezeri wanete tukazane nere na voko vyala oko vulindambi. Nerewe karasi ya yo, tukakwa tutekumbe avalimu, avakulupe helasi, vakasane vaire yo ama lavabo. Oko vule karasi kumbihane lavabo. Noko andre ye kosesio kumbi kune lavabo. Kusudi omu anaki ingira ini anatutokere na voko vyala. Mulio monalia yeko toalete na ipinia naluayu ni hikirele na voko vyala. Amavi sisiri ni amavi tuloko onde mundo kumbini ya lune ya nava luba luba kusudi tuto kereki ngu kubukuni vuno. Nario tuti ere na voko vyala ni lazima sana. Oko mulu osi, siyo mulu webola nyisayo tuangabia tukalava kuko vyala. Kumbi ya vyezoezi, itwa iromova na mwa mwabitide eribya bakana boko byala uko bulindambi nero rena bare no tukalutwa bwatuti amatia mabibia hoone owanuene Wakawa kabwa mbu o propre o propre. Nero kumbi tuatasha sungane savo. Na wakai toka zaidi. Ama deseva kita wangana viva nena omo. Awa koro wana waka endana wakarasi. Wama viva kana sunga makapasite were ulama desefekta. Iba ngana waka ulao. Iba na hawa vani wabi waka yana omo karasi. Naho zaidi sana tuwa makazi yecha maete. Ikumbisha voloko karasi au renava oko vyala.
4: Nga trahi mama ni wasinja na wama vya necherongi na yako trahi kawa.
3: Nga kwa nene na inga iraho mukazo okuna voko vyala. Kundi tukona tibatimbo mwahilasi mwehi omulu wa ebola ye kwanja. Abasungu kwa nene muba luba sabama ulirahelasi ve vama lavabo. Alakini ya malavabo ayo mwavya vikwa. Ukahike karasi. Pari ya baka iramu evi papi dongi ya vyanga. Iba ya vyanga shawarumware ama lavabo ni wambu o basungu watu olera. Fabrebe ndulao moma nani moma arumware. Nero uwalu wa sungana andre herasi ni wambu. Si, dongi si wangasha sungana na etrase na nguma. E ikaka ngana ya talinka hano hanavya ne lavabo. Nero kwa tuno batre wa direktere. Tule kariwe duka isubye nyuma. Ni wambu tu omusungu ati takuwa teacher iwaluwa langira tu kabisa eso angasha toka nerulana kalavabo akangawa tikia abakoro okokara sekiku wawo
4: ingata he papa kawa mama vio wira nerio ikwa e wanamata buwechwe omu direkter anganaira ne volundere ulavye nero naini ya buwati ndibuwa kala ono kama vya kake nero omulu angabwati yono tulio mugratuite aka alakirula malava bosi yono kama vula nero abandu bangaira bati
1: basi konde twabiri watu tukalwero ko ashi ashi etu tu itwe ngabazazi omulu e function ma kwa mfano si angatokere ula malava bo inchecho ni angapengi ndekezia elavabu kavya ka ikavya ngimomo karasi eruto nga mungana watu te omuvule karasi omuzazi aito atume omwana na ringa sang safra kutse mil fra kusudi tu contribute twe bosi tro le lavabo konde ama capacité a pichene sironga watu te ama ikole usia sose ne hangana vya herasi ehete hanga trokere yulira malavabo resa heyo itwale vya ngatokera trot
4: inga omwatsi oyo amabebereriwa ngawaza eshende talukana wamatasha bya nachindi
1: meo si tukavua tuti namavya na ma organisation kuti ama onje awane mtu mikomo riposte na amabina ngana tukiriti mboko herasi na nabashira malava bo tunachosecheve ibaleta ibara force kusudi awole bana batokerebya bakabya ni lava bo omukarasi kawa
4: ingata hepsiani eyo ni recommendation inamuhabwa abaka usikane ne sante eyo mese ni ma recommendation namuhabwa bo ke vanga matroka vara force herasi hyoko vindwe byo twangatumikisha puruketu tokeri timizyo busafi nga malava bwayo oko nivo aye karasi binamu habwabo me sibibatimizia panemu chunguzia nerio twashinga twangasha itwa tutrikandi
5: echi ndiye chitwangasha ongezi yako rika kirioko bukoni kumbe situatu kakola kola nako kunde bukoni buli omobyala ebyala bino byo bika byabirimu mikrobe minene nere situatu kakola kola nako ukakoloko unde nakandi kumbe isitwavya tukambalano luchimba iswambalo luchimba lo undi kutse ne biryatobyo undi ye obuli mundu iniambalo luchimba lwiwe kundi obuli mundu akabini aliko mtafu wiwe kandi neri nabana karasi kumbe sibatokeria baka twatwa ebyali byomobuno ini atwanga kandu ne nereria ko undi akali ya tuomobuno wewe kumbi yehe kumbi ya vyo nabitwa ikakiria kubyo isi tuwabia tuka hambana tuka hanesho yambi kwa mfano yehe opole mundu ini ya vini ane hali oko uonde isi tuwabia tuka kola na kukuhuli ndambi
4: inga wama bihi hira kwa chau nero embere nitasha mama niye mikro mwaka nabu uko kanywa keribu ati ama lavabo. Ama lavabo tuwa maibu likiritu wabana uko mwaekole. Kumbe itwa na minya ikazi elava bueno. Nero neriminye kazi elava bueno. Ikasha atoke kana uko maongozi wa mwalima. Kwana langiro mama klase. Abakoro iabiri ya pubele baka trolera mumuchafu baka pefagi. Nero wa hivu lutibwa ehi kazi elava. Bo kute kazi ya unira mama etzi awerenava. Nero abalimu batro keribia baka libia bakoro.